ke dumedise setšhaba sa Morena mo tsatsing ya gompieno ka leina la Morena wa rona Jesu Kriste. Ke tlose lekolo la bobedi la bathesano le nika temana ya ntlha go itlhela kogo ya boraro. Ditaelo le ditumediso. Bakao lengwe re santse re rapeleleng gore loko la Morena le ate ka bonako le be le galelediwe fela jaaka mo go lona le gore re gololwe mo bathong ba ba sokameng ba ba bosula gore go dumela ga se ga botlhe mme Morena o boikanyo yo o tla lo tiisang a ba a lo femela mo go yo o bosula. Ame jalo moreetsi mao kwa gatisano sese lekolo la bobedi temana ya ntlha go itlhela kwa boraro lekolo palo ya boraro. Ya re ke ditaolo gape le ditumediso. Paulo a dumedisa bakeresete mo tsatsing gompieno ke mafoko a emeng a emetseng nang le wena moreetsi gore re rapelelaneng gore re kgone go ata ka bonatla re be re galalediwe fela jaaka mo go lona go bua Paulo gore ba galalediwe. A Morena a re thuse gore dithabelo tsa tsona e nne tse di tshwanang jaaka tse gore rapelalane. Tiro ya motho e Morena o e tlhokang mo mothong yo mongwe ke go rapelalana e seng go bolana le gore re gololwe mo bathong ba ba sokameng. Moreetsi ga ke itse motho o sokameng gore ke motho o ntseng ya me ke motho yo o sa dire ditiro tsa Morena mme a tsena kereke a sa dire dilo tse Morena o di batlang. O sokameng ba ba bosula gore go dumele ga se gonne go dumela ga se ga botlhe re ka ya rotlhe ko kerekeng mme ga se gore re o kere badumedi. Jaanong a thapelo ya rona e nne gore Morena mme nkgolola mo go ba ba bosula mme Morena o boikanyo o tla itisang o tla lo itisang a ba a lo femela mo go yo bosula yo bosula ke ene di a bole. Moreetsi a re kope moya o itsepo gore o re thuse bathesanolonika e nne wa boraro e nne dithapelo tsa rona ka letsatsi le letsatsi. Moreetsi le ga o ka kgona go e bala tsatsi le letsatsi temana e ya re ditao le ditumediso gore e bone go tia go a tlhokega. Moreetsi re se ka ra bolana re bone go tiang gone re mo loetong ga gona ope utlwa go dulelang ruri moo re baeti a re itlhatlhobeng re bone gore a mme re baeti a mme Morena a re thuse rara re go lebogela mafoko a le a tsatsi ya gompieno le yone nako. Morena ke kopa ba ba dumalanang gore o ba tshegafatshe ka moya o boitshepo.

0: ni exploitant nemba rotu li industrial street chuo buibidu li inespera na nyemba rem utra b1 utra ko kanja robot tuale ko chuo buibidu inespera nyemba li rem li b1 utra northern industry di robot tuale chuo buibidu itela tili perikiwa kita winyi matikizela mandela akhareha moses garuwe pele rex street Europe le tour a kira tsela ba ya bereki kwa itse ba kopwa go dirisa tsela e nngwe wa gore go botla go ya go e tsela e tsweng ya Machichi Street le Kingsley Road ao o kgeletsa milo wa inespe na nyaba tsela e wa e tswetswe gona kotsi ena a dirisa mo nakoni a ke gona tsa pharakano jalo molatswa gompieno e gore dikole dibuso simoso gompieno o kopa batsadi gore ba tlhokomele batsadi batlhokomedi ba bana bagolo gore ba shebelele bana gore a ba siame gape mo ditseleng le gore a le gone se ka ba tlhaselwa otididi kulihi wa phakela a o bona ma Israel mo khile gore a o khole 7 o'clock since kulihi e a sele mo bone a ha ho lihi
1: ka
0: so po pa gore a pe ha ba tsa a dira ba ba palamang e pala mo tsa taxi o tla di BC ba tlhokomele ska ba tlhaganena palama dikoloi ba sa itse gore ke tsa gamaka gone ba tshaba ba tlile ka go tila serano so ba tlhokomele bana gape bana ba tlogole ha gating ya sekole ka ba tlogola hela mo strateng gore ba ise ba tlogola go dikoloi ka jalo ba e go tshwere dilekalo nomora rona sentse le 061-302-0302 nomora mahala go tswa ya SMS line ke 4444
1: ke a ke go leboga mo shagong pekeno sergeant ke go eleletse letsatsi ke leng thank you bye-bye ke sergeant o batleng mokgatlhe moshona wa tsatsi ka gompieno jaaka a re begela ka tsa borukutlwi le tsa pharakano go tswa kwa lephateng la city policy mo motsemogolo Windhoek re ntse re tla re tsweletse fela ke yalo 28 metsotso ke go ya ko nakong e le ya bosupa ha ke lebile dikgang tsa mafatshe a sele mo mošong ona wa tsatsi ya gompieno a re tswelela kelo ke go nne le dikgang tse e leng gore ke tsa mafatshe a sele mo mošong ona wa tsatsi ya gompieno ba re ba oke ba le bane ba e leng gore ba ne ba amogela kalafi kwa kokelo ya Bunia ka ntlha ya bolwetse jwa Ebola mo nakong ena ba World Health Organization ba boletse mo tsatsi ka Sontaga gore batho ba le batlhano ba ile ba fola go tswa kgatlhano le bolwetse jwa jwa Ebola le go ka ntshiwa kalo mo kokelong mme ba mogo le ba masika a bone ena ba re dikgatiso tsa Ebola di tswela jalo di ntse di tla di tlhatloga dintsho tsone di eme ga go 246 bolwetse jona bule ba simolola jalo ka motsheganong a bala 15 kwa Ituri Bokone Botlhaba jwa DRC le gore go ile ba bona jalo kwa dikgaolong tse tharo tsa lefatshe la ko Uganda ba botsoga ba tswelela jalo ba ntse ba tla ba lebeletse seemo hela le gona re santse re le jalo kwa re lebile dikgang ba re makgolokgolo a bašwa kwa Kenya le bone ba ile ba dira megwanto jalo mabapi le go agiwa ga lefelo hela le la nakwana le e leng gore ke la batho ba e leng gore ba lwala Ebola gongwe ba na le bolwetse jwa Ebola jaaka bontsi jwa bone ba sa dumele gotlhelele gongwe ba sa dumalane le gore balwetse

tse ba tshegediwe mo lefelong la teng yana ba ntse batla ba dira megwanto ba le kgatlhanong ga lefelo lewa le e leng gore ke la Ebola ke kwa lefatshe la ko Kenya. Yana ba tswale yalo ba ntse batla ba dira yone megwanto mme le gone hela gone kwa Democratic Republic of Congo re ntse re tla re boa ba re bontsi ke batho ba bomme ba mo diphatseng go ka tshwarwa ka bonako ke boletse ke yona ke Ebola. Bomme ba gakolola nako le nako gore ba itlhokomele ba itshireletse ka dinako tsotlhe ka gore ba le mo diphatseng tse di kwa godimo fela thata go ka tsenwa gongwe go ka tshwarwa ke bolwetse ke yona keo e leng gore ke kwa Ebola. Ga re ntse re tla re lebile tse dingwe dikgang kwa Aforika Borwa ditlhaselo tse e leng gore di le da tswela jalo di ntse di tla ditiraga megwanto ye e leng gore e le ya dirwa jalo ke baagi ba ko Aforika Borwa ka kgwedi ya Moranang le Motsheganong kgatlhanong jalo le batswa kwa ba e le gore ke ba Ghana, Zimbabwe, Mozambique, Nigeria, Somalia le mafatshe a mangwe ba e leng gore jaano ba ba senang dipapiri ba sa ba letlelele gotlhelele. Jaano maAforika Borwa ba re ga ba na kgethololo ya morafe bone ba batlela gore ba tswa kwa ba e le gore ba mo lefatshe la bone ba sena dipampiri ba tswe mo lefatshe la bone ka gore ba ba tsela ditiro ba na le dikgwebo mo lefatshe la ko Aforika Borwa. Yano Ghana ke lengwe la mafatshe le gore le la simolola jalo go ka dira dithulaganyo tsa go busetsa baagi ba bone kwa Ghana. Mafatshe mangwe ke ka Zambia le bone ba ile ba dira dithulaganyo. Yano mekgatlho e wa ditshwanelo tsa batho e le ya tlhagisa jalo kgakano le batswa kwa ba e leng gore ga ba tswe sentle le gore maAforika Borwa ba tla tsela dikgato ka ntlha ya dikgokgontsho tseo. Yana mongwe wa botsa gore why dilo tsena di diraga ba reke ka ntlha palo e kwa godimo ya letlhoko la ditiro le le huma ko Aforika Borwa ka ntlha ya ditiragalo tsa tlolomolao le neelo ya ditirelo ka ntlha ya gore puso e sa tseye tsia go ka koba jalo gongwe go ka busetsa batswa kwa ko mafatsheng a bone ba ba senang dipapiri le tshedimosetso e le gore ga se ya nnete le gore e tletse jalo mo mafaratlhatlheng a tsa inthanete. Yano ba bangwe le bone ba tswela jalo ba ntse ba tla ba ipuseletsa mafatshe a mangwe they feel gore Aforika Borwa e le gore ba kgona go koba batho ba rona go tswa mo lefatshe la bone le rona ra go koba batho ba bone mo mafatsheng a rona. Lengwe la mafatshe ke lefatshe la Ghana le e leng gore ile la neela baagi ba Aforika Borwa ura tse 48 gore ba tswe mo Ghana. Yana mafatshe le one a simolola go ka ipuseletsa kgatlhanong le Aforika Borwa. Batho ba ba tumileng ya ka di-celebrity le bone ba kwala mo mafaratlhatlheng a inthanete ba recorda di-video ba kwala maikutlo a bone mabapi le gore ga kere ke na lelo maAforika Borwa lo ikutlwa gore le kgona go ka koba batho ba rona le rona re le baagi ba ko Ghana le rona re le baagi ba ko Zambia ra go koba batho ba ngena go tswa mo lefatshe la rona re sa rekegele gore a ba na le dipampiri kgotsa jang ra go ba koba ka gore jaanong go ile ga na le ke tiragalo e setlhogo le gore le a diragala mo e leng gore maAforika Borwa bangwe ba ile gore ba nna le baagisange ba ile gore ke batswa kwa matlo a bone a ile a tlhaselwa dilo tsa bone di ile da ntshiwa jalo le go bewa kwa ntle. Jaanong batswa kwa ga ba sireletsega gotlhelele ke kwa lefatsheng lewa la kwa Aforika Borwa. Itse gore ke ngwe ya dikgang le gore tswela jalo ntse e tla e tswelela ke sengwe dingwe tsa diemo tse le gore ntse tla di tswelela ga re ntse re tla re lebeletse dikgang tseo tsa kgethololo ya semorafe kwa lefatsheng la kwa Aforika Borwa. Aforika Borwa bone ga ba e bitse jalo ba re bone hela ba batla gore ba tswe kwa ba tswe mo lefatsheng la bone. Ga re lebile gape ke tse dingwe tsa rona kgotlhang wa magareng ga Iran, United States le Israel e ntse e tla tsweletse le ha maiteko a go ka kopana le go ka tla jalo gongwe go ka bua ka tumalano nako le nako

Ea re tsweletse fela ke allo re lebile ke tsa rona tsa selegae pego ba re mo setsana dingwa ga tsela shemela botlhano yo go ile ga begwa ile a nyela ke allo mo baking e fitileng o ile a bona ke allo mo wentuko kwa single quarter matsatsi ke sonta ga maitsebuwa sana se le sa tlhomiswa ke allo ke mo le dwa sepodisi senior inspector Silas Shipandeni mo tsatsingena mo tsatsingya mabane ba re o ile a fitlhela ke allo ka tsatsi ke sonta ga ke ka ba sepodisi pele ba tswela ke allo ba ntse ba tla ba dira dikhokomisho mabapi le go nyelela ga gagwe o ile a nyelela ke allo go tswa kwa lapeng lwa gagwe mo Jomise ka kgwedi ya motshegano e bala masome a mabedi le bongwe a bonela bofelo ke magwe a phere ke allo diaparo tseo a tsa go ka robala dipajamase mme magwe o ile a itsese ba sepodisi ba le ba tswela ke allo ba dira ditlhotlhomiso le go ka kopa thuso ya setšhaba mehela ka lesego mo tsatsing ya sontaga ke fa a bona ke ba sepodisi.

a ke tswele le yona le kealo ke gone le engwe gape ya rona ya dikgang pele ke ya kealo kwa marekisetso gongwe ke go nela tshedimosetso e tse di latelang ba re mega dikgang le mogase Freke Wallace o ile a tlhokafala kealo a tlhokafala a le dingwaga tse masome a supa le bone yano ba re o ile a dira kealo mo seromamoyeng mo Namibia le ko Aforika Borwa le go ka itsege kealo ka mongwe wa batho ba e le gore o ne a bala dikgang a ntsha tshedimoso gongwe dikitsiso mo diromamoyeng ka go farologana o tlhokagala kealo ko lefatshe leo la ko Cape Town me bontsi ka batho ba ile ba supa kutlobotlhoko ka loso la gagwe fa ba bangwe ba ile ba tswela kealo ba romela melaetsa ewa ya kgomotso ba re o ne a nna kealo mo Swakop Monte le go ka dirila kealo Channel 7 pele a buela kealo ko lefatshe leo la ko Aforika Borwa ko e le gore o tlhokafeletse kwa go lone.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

media ombudsman wa pele John Nakutam gape o eme nokeng go itsisiwe ga molao a re o tla tokafatsa go dira dilo sentle le maikarabelo go ralla maphata a setšhaba. Molao wa go bona dikitso o setse o fetisitswe le go saeniwa go nna molao mme o santse wa emetse go tsena mo tirisong ka botlalo pele o ka anamisiwa lefatshe leno lotlhe. Mokomandara mapodisi ya Namibia kwa kgaolong ya Qarase wa kgoletse barulaganye ba moletlo o sa tswang go wala bošeng wa nama go gatelela thulaganyo ya go sa letlelela nnotagi le go gatelela taolo ka nako ya tirelo. Mo potsolosong le babegadikgang ba NBC, Commissioner Morias Katamela o boletse gore ga gona borukutlhe bope jo botona jo bo begilweng ka nako ya meletlo a mafelo a beke. Kate Mansupo mafelo a beke a fetileng e ne ya nna le baeti ba le bantsi ba ba neng ba tsamaile go tswa ko dikgaolong tse di farologaneng le kwa ntle ga lefatshe go tsaya karolo mo moletlong wa setswa ngwaga le ngwaga wa bosupa wa nama o neng o tshwaretse ko lebaleng la metshameko la toropo la West Den. Katamela le gale o dumetse gore nnotagi ga se gore ne seo gothelele ko meletlong jaaka fa ditiragalo di le nne tsa batho ba ba neng ba kgweetsa ba itshietse nnotagi di gatisitswe jaaka fa batho ba ne ba tswa ko moletlong. Wa kgoletse batsamai go netefatsa gore moletlo o wela ka kagiso le ka mokgwa wa tshwaragano. Ore dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Lephata la Aforika Borwa la ditswammung le metswedi ya petroleum le itsisitse phetogo ya ditlhwatlhwa tsa lookwane ka kgwedi ya sete bosigo ka ditlhwatlhwa tsa petrolo le diesele di tsamaela ko dintlheng tse di farologaneng. Ditlhwatlhwa tse dišwa tsa lookwane di tla tsena mo tirisong ka laboraro. Petrolo e ta tlhatoga ka ranta e le nngwe le disente di le 40 le boraro litara e le nngwe le gore diesel e tla wala tlase ka dirente tse di magareng ga boraro le disente di le 25 le diranta di le 2 le disente di le 62 litara e le nngwe. Lephata gape le netefaditse gore parafini e rulaganyeditswe go wela tlase ka diranta tse di fetang 5 litara e le nngwe. Makgolokgolo a batho ba ne ba dirile dingongorego ko toropong e ko bogare ya Kenya ya Nakunye kgathanong le dikgato tsa Amerika tsa go tlhoma ditlamelo tsa go tswalelela tsa Ebola ko lefelong la sesole koo. Seo se tla malatsi morago ga kgotlakgolo e sena go laela mmuso go segela fa thoko thulaganyo nakwana. Kgotla e laetse go segela fa thoko ka labotlhano morago ga tsheko e neng e tlisitswe e neng e ngongoregela gore lefelo le ka tsenya botsogo jwa setšhaba mo diphatseng. Baemedi ba bagolwane ba Amerika ba re lephata la malao a le 50 ko lefelong la sesole ko tikologong ya Laikipia le tla direla batho ba Amerika ba ba amilweng ke mogare mme ba santse ba na le dikai. Mmuso wa Kenya gape o netefaditse dithulaganyo tsa go tlhoma ditamelo ka tono ya lefapha la botsoga Aden Duale a re seo ke bontlha ja go tiisa ditsamaiso tsa go tsiboga ga tshoganetso. Senegal e tsere tshwetso ya go kopa gore tona wa yone wa jaanong wa sesole Birame Diop a gaisanyetse maemo a bogogi ja Commission of the Economic Community of West African States ka bokhutshwane ECOWAS. Tona wa Senegal Bassirou Diomaye Faye o tla neela leina la ga Diop ko phuthegong e e latlalang ya bagogi ba ECOWAS le mebuso kgwedi e tlang. Phuthego ya bo 68 ya ECOWAS e ne e tshwerwe ka sedimonthole ngwaga e fetileng kwa Nigeria le gore e ne ya neela maemo a bogogi ja ECOWAS go Senegal mo sebakeng sa ngwaga ya 2026 go tsena ka 20.

re tswelela jalo mo re tsena nakong e a re shebe gore gompieno kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le mabedi re bua ka eng ba re ke letsatsi la sešole sa Namibia re keteka letsatsi le ka gore sešole sa Namibia se le sa tlhongwa ka kgwedi yone ya Seetebosigo e bala malatsi a le mabedi ngwaga wa 1990 hela morago ga kgolesego mme e rile ka 1995 kgwedi le ya motsheganong e bala masome a mabedi le robong ke ha kabinet e tsa tshwetso gongwe e ntsha taelo gore go ne le letsatsi la go keteka go itumelela sešole sa Namibia re ba lebogela tiro e ba e dirang go ka keteka letsatsi la gompieno sešole se dira mokoloko mo mebileng mme le gone ba ntse ba supa dibetsa le didiriswa tsa bone go ka nna le dipuo go tswa go commander in chief le batlhankedi bagolo mo sešoleng ke jaaka letsatsi le ke ketekiwe ngwaga le ngwaga mme la gompieno moretsi re bua ka sešole sa rona re na le sešole re bitsa army re na le sešole sa mo lewaping e leng air force sa mo lewakeng e le navy yaanong ke letsatsi la gompieno jaana le bakabo ba supa moaparo wa bone ka go harologanya dibetse tsa bone ga ba ntse ba na le mokoloko mo ngwageng o fetileng ba ne ba ketekala jalo kwa Grootfontein kwa base ya bone ya sešole mme mo ngwageng e tota ga kitse gore bakabo ba keteka mo kokae a ke mo Ventuku gongwe kokae mehela gale-gale bakabo ba nna le mokoloko go ka supa moaparo wa bone uniform ya bone e harologanyeng le dibetsa le didiriswa dikoloi tse ba nang le tsone tsa ntwa le tse di farologanya ke se re se ketekang mo tsatsing la gompieno gompieno le gone moretse re keteka botshelo jwa ga moswi re kwaima re rwako ene o tlhokagetse mo tsatsing la gompieno ka 2014 kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le mabedi ene a belegwe ka 1935 kgwedi ya Moranang e bala masome a mabedi le bone o ne a tswa mo Namibia ka 1964 a ya go tsweledisa dithuto kwa Ghana ka ngwaga wa 1969 a hudugela kwa America kwa o ileng a tsweledisa dithuto gone o ile a buela Namibia ka 1978 a tla go tlhatlhama go sekgolo wa morafo wa Maharero e leng Clemens Kapuo le ha boeteledipele jwa gagwe bo ile jwa amogelwa hela ka 2009 kgwedi ya Ferikgong e bala masome a mararo le bongwe o ile a amogelwa semmuso jaaka kgosikgolo ya morafe wa Maharero kwa Aminos re rwako e ne e le mongwe wa basimodi ba lekoko la Nudo ka 1964 o ile a nna presidente wa Nudo ke ka bokhutshwane hela moretsi jaaka re feta ka botshelo jwa ga re kwaima re rwako yo tlhokagetseng gompieno ngwaga e le ya 2014 re tswelela jalo moretsi metsotso e lesome le botlhano morago ga nako e le

re tlala jalo mare se mashume a mabedi le bongwe morago ga nako ya borobong re mmogo mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe re bo yena ka tsamatlotlo jaaka re tsene yena mo halofong wa bobedi wa ngwaga wa 2026 moretse go botlhokala thata gore motho a nne ga gatshe o tse stoko ya gore mme go tsena jaana o tsamaile jang go tsamaile jang maikaelelo magolo a gago a ngwaga wa 2026 a sentse a le mo tseleng gongwe o ile wa hapoga mo tseleng mme le gone gore go nna le dilo tse di ileng tsa go kgoreletsa gore o berekele mo maikaelelong magolo a gago a ngwaga e senyela mo go tsamadi mme ela mo botshelong gongwe o nne o batla go dira sengwe gongwe o tshwanetse wa ya ko bongakeng gore mme a o ile wa ya kwa ngakeng ga go itlhatlhobisa ka gore ga re o le motho ga o lebelegela gore nnyaa ke a bereka ke tsenya madi botshelo bo tswelela ko pele go na le dilo di le dintsi tse di go amang o le motho a kana semoya gore mme ha re bua ka semoya o ha kae a o bona go na le tswelele pele a o tsaya dikgato tsa go ka lebela thata mo botshelong jwa gago jwa semoya o tsaya dikgato tsa go ka bona gore mme tswelele pele gongwe maikaelelo magolo a one o na le one gore nya ke batla go dira selesele se mo ngwageng o gata ga kae kere batho ba o nang ga gare ga bone a ke batho ba ba go rotloetsang a ke batho ba ba go kereng ba dira gore o nne le keletso ya go ka tswelela mo botshelong gongwe ke batho ba ba go gogelang kwa morago ba dira gore o tswe mo tseleng ya gago yaanong go tswa mo bathong ba ba sa go thuseng go tswelela ko pele ga se selo se se mašwe go tswa mo ditsaleng tse di go gogelang ko morago ga se selo se se mašwe ka gore ke batho ba ba go nna le seabe mo dikamorago tse di ka bo di go lebile a ngwaga e fela ka gore yaanong wa go dula o ikwatlhela seo se dirileng mo ngwageng yaanong motho o tshwanetse wa nna o tlhomile mogopolo mo go se o batlang go se fitlhelela mo botshelong jwa gago o shebile gore o ke mo tirong a ke a tswelela a gona le selo sengwe se ke se tshwanetseng ka se dira go tswelela mo tirong a gona le gongwe course e ke kgonang go e dira e ka nthusang gore le nna ke tle ke tswelediwe mo maemong mo tirong ya me ha ke lebela mo botshelong jwa me ko ga e gongwe ba lelapa a ke na le seabe a ke a thusa a gona le sengwe se ke tshwanetseng ka se dira go ka tokafatsa maemo a balosika la me gongwe bokgaitsadi a ke gongwe bonna ke a ke na le seabe mo tswelele pele ya bone gongwe a ke kere a ke nna ke tshwanetseng ka ka dira sengwe gore ba kgone go ka tswelela mo botshelong go ka gongwe

mongwe wa bone a batle go ka ithuta sengwe o kgona go ka ntsha letsogo hawa e a wa kgona a wa palelwa ke eng se se direng gore o palelwe a ke madi a ile gore ke madi a madi a gago ka ha wa dirisang ka gone a ke selo se se se go tsweledisang ka gore gantsi motho wa peya mme o helela o bona madi a gago tota wa dirisetsa mo dilong tse di sa go tsweledisang pele ba kwa gae le bone ba sa itse gore tota o dira eng ka madi ka gore gantsi batho ba kwa gae le bone ba beile matlho mo go wena ba solofela gore o ka ba thusa gongwe o ka thusa hale le hale mme ha e le gore le wena ka gano ga o na tsamaiso e e siameng ya madi o ka helela e le gore dikgato tsa gago le tsone di na le ditlamorago ko gae ka gore ga gona tswelele pele bana ba bane ba eleditse go ka dira course hale le hale le hale le bone ga ba kgone ka gore jaanong ga gona madi a tsena jaanong ke selo se re tshwanetseng ra se lebela gore mme ke ka dira eng go ka tokafatsa go ka tokafatsa botshelo jwa me go ka tokafatsa botshelo jwa kwa lapeng a ke batsadi a ke bokgaitsadi gongwe bana ko gae dikogolo jalo le jalo go botlhokwala thata mo retse ka gore motho a le motho ga a itshelele re seshaba re motse re tshwanetse ra aga lelapa ra tokafatsa matshelo a bone ha e le gore motho ga ba ke go ka tsweledisa dithuto mme gape wena o lekile ke selo se se le mme he ha motho a go kopa gore nya nthusa ga ke batla go tswelela mo botshelong o le motho o bereka o le wa lelapa o tshwanetse le wena wa thusa a ikana ka mogopolo a ikana ka madi a ikana go romelela motho yo a ikana diforomo tsa gore nya tsa foromo fila hawa o bone gore a o ka tsewa kae le kae le kae le go ka ba rotloetsala jalo ke selo se re tshwanetseng ra se lebela bogolo jang re le mo gare ga ngwaga re tsa stoko ra bona gore mme go tsena jaana re kgone eng ga re kgona eng re thusitse ga kae re kgona go thusa ga kae ko gae ra tokafatsa matshelo a batho ba bangwe ka gore gona ope o sele o tla tswang kwa a tla go tokafatsa botshelo jwa mo gae mo lapeng mongwe o lebile ha gagagwe ha ga bone bo kgaitsadie bo bana ba dikogolo jalo dikokomana jalo yaanong ke thukwetso ela moretse gore jaaka re ntse re tshela a re seka ra itshelela o seka wa re o ja madi a gago o le esi go na le batho ba o kgona go ka tokafatsa matshelo a bone ka gore kwa boelelong le bone ba kgona go bua ba tla go thusa jaaka ba bua gore botshelo o kgona go na ko godimo kwa mme ga o itse gore ka mošo kwa ena o ka bo o tlhoka thuso ya batho ba ke sone se ha go tlhokagala o le motho o tshwanetse wa thusa bogolo jang ga gae wa thusa ba ba bokoa wa leka go ba tsosa wa go ba rokoetsa bogolo jang go ba thusa bogolo jang bone ba ba batlang go tsweledisa ba batlang go tlhabolola matshelo a bone re tswelela jalo mo retse metsotso e 29 morago ga nako e le ya borobongwe.

0: ntse go yone ga e ke go lwa ga e ke go mana e ka go bua ka phutsa tsa sekarelo sa motafoleng ela lopan jaanong gore batho ba le dikgosana ba bokoa mo teng ga diphutego ke nnete re lopana ke motho a ifuba ke nnete dikgosana di bokoa eseng ba botshene bangwe ba bone ba dikota tsa moteng ga phutego motega diphutego kopantsa diphutego jalo sengwe se ke tlhole se dilang gore ka moso wa go utlwa yo le a sie motho ga phutego ebe ke nona o itse botoka go na le ba leng gore ba motho ga phutego o sa itse oryang dikgang tse o di tsaya kae ola di buisana ga kae le phutego jaanong go botlhoka thata gore ete ba gotlhe gore a e bua le gore se bua botlhe mo tafoleng dikgang di bua ba gotlhe dingwalane ba gotlhe kgona ge dingwalane ba gotlhe mo tafoleng ka gore nako e nngwe go bonala e kare ga go botlhokwa gape go bona kare gongwe ga seso se se na le bokwago gongwe mo botsamaising mme se na le bokwago jo bontsi ala thata mo ditsamaisong ka gore ga o le moetele dipele dilo di buisana mo teng ga phutego jaanong ke kopa ka boikokobetso gore dikgosana bogolo go dikgosana ba nne gone mo teng ga phutegong e ka gore tsa go bua ka dilo tse di botlhokatlhoka thata ke tlang molaetsa o tlile go ba go neelang ga se ke kgona go tshweletsa mogala ke leletsa yo mongwe ke molela ka gore dilo tsa mogala kgona dilo tse dingwe ga o di bua di ya go hetsoge ka tsela e sa siamang jan di botlhokwa di buisana mo tega tafole mongwe le mo a dutse a di itheleditse
1: a di itheleditse gara
0: ee re lopang
1: re kae sa gore lo tswelele ka phutego ya mohuta o e jaaka o tswa o bua re ke ya botlhokwa-tlhokwa ga o rotloetse mongwe go ka e tlhela gareng ga makgamo a mararo a dikgosana di tshwantse ba ne ba kae ka palo gore lo kgone go ka tswelela ka kopano e le bone bora bo di-council-e jalo
0: re lopang ka bosemolao dikgosa le tshwantse di kgole borobedi kgona di ne robedi kgona di ne bosome le bobedi ka ba lesome le bobedi jalo ba tshwantse ba ne legale ja lesome le bobedi gore ba heke ka le mongwe fela e re lopang
1: jaanong ba council-e bone ga go tlile ba le bararo ela go siameng
0: ba council-e re lopang ga go tlile ba le bararo ga gole molato ka mabaka gore ke ba ba oketsang palo ya dikgosana ga bana molato mme bogolo thata e le modirisatiro wa bone ene ke ene o tlhokegang thata gore ba le gore motho ka phutego e ka gore ke ene ka ba a tsaya molato a ba isa ko go bone
1: right
0: re
1: kaisa a o dumela gore morago ga phutego ye go na le kgonagalo ya gore go morage o kopane go ne le phutego a morage kampo ka gore jana ke reye jang jana ke go a go ithunya dinta pele motho o ka bua jalo
0: gontse jalo re lopang ga ke batle ga gora jalo mme ele dikeletso ya gore ke re go tshwantse go nne jalo jalo go tla go laola phutego go
1: yone
0: ara
1: mongwe wa mako o hete gape ka letsatsi o hete ka lehelo o hete ka go rotloetsa gape ba ka o lengwe ka botlhokwa jwa bokopano jo
0: thank you re lopang phutego e tla nna kgwedi e tlang e bala malatsi a le mane mo ofisi ya sekgalagadi mo DRTV nako e le a lesome mo mosong re lopang se ke se rotloetsang ke rotloetsa ba gone gore ba botlhe ba e leng gore ba lalediwa ko phutegong e ba letle gore ba ba le gone mo phutegong e ka mabaka gore phutego e e botlhokwa thata e ka be e le gore e na le molaetsa ba tshwanetse ba tla go tsaya ke reisane ka one molaetsa wa teng go tswa ka tshetsogo ya ko pele e le gore ba tshwanetse go diragane mo teng ga phutego e
1: kgosana sekope kaisa go tswa kwa Corypos 21 o tsenya kitsiso e sebaka sa kgwedi pele ga nako gore wena o amega mo kopano e o ipaakanye o ithulaganye kwa ntle le gore ga wa go tlhagelelwa ke seemo se e leng gore se kwa ntle ga taolo ya gago mme kwa ntle ga mo fela gone o bona gore botlhokwa gore a tsenye kitsiso e pele ga nako ke kgwedi ka temogaetso tlholomalatsi a lemane.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela moretsi nako ke bongwe Senek NBC itirelo setšhaba amogela dikgang ke ako di balwa ke nna Fidelis Kopang o tsile mo ditlhogo tsa tsona tsa rem. Mapodisi ba batlisisa loso lwa ga Vincent Brave ka Hoveka yo a fitlhetsweng a tlhokafetse mo hoteleng mo Windhoek West. Namibia o tswelela ka go supa dikgwetlho tse di lebaganeng ditsamaiso le maiteko a dirwang ke mokgatlho wa ditšhaba kopano segolo thata mo go ntsheng dithuso tsa madi. Baagi ba le batlhane ba Mozambique ba bolailwe mo ditlhaselong tsa semorafe kwa Aforika Borwa. Jaanong amogela dikgang ka botlalo. Mapodisi mo Windhoek ba batlisisa loso lwa ga Vincent Brave ka Hoveka yo a fitlhetsweng a tlhokafetse mo kamoreng kwa Windhoek West mo tshokologong ya maabane. Dipatlisiso tsa pele di supa gore o ne a goroga ko tirong mme badira ka ene ba mmona a goroga ko heka yo ngwaga tse di 20 le bosupa mme e re ka sebakanyana ba sa bone gore a tsamaetse kae. Gana ga bidiwa ba lephata la ditirelo tsa tshoganetso mme ba goroga kolohilong. Batlhankedi ba lephata la tshoganetso ba ile go mo fitlhela a tlhokafetse mme go na le dikwalo tse di kwadilweng tse pedi. Mapodisi ga ba belaele gore go na le sengwe se se dirilweng mme ba tsweletse ka dipatlisiso go lemoga gore loso la gagwe lo bakilwe ke eng. Ba masika ba setse ba itsisitswe. Moemedi wa mokgatlho wa ditšhaba kopano wa Namibia a re maiteko a dirwang go ka ntsha madi a gore magatse a kgone go ka fedisa dikgwetlho tse ba kopanang le tsone go santse go nna le dikgwetlho segolo thata tse di lebileng thulaganyo ya ditlhabololo ya mokgatlho wa ditšhaba kopano. Moemedi wa Namibia Penda Nanda a re go tlhomamisa gore mananeo o tla mokgatlho wa ditšhaba kopano a ditlhabololo a kgone go ka bona kemedi ya kemono ke segolo thata ya Sustainable Development Goals. Moemedi Nanda a re Namibia o lebogela maiteko otlhe a dirwang ke mokgatlho wa ditšhaba kopano go tlhomamisa gore go ne le madi a kgonang go ka dirisiwang segolo thata mo maitekong a mafatshe a dirang. Renanda o tlhalositse gore maiteko ao otlhe a tlhoka gore go dirwe maiteko a a tshwaraganetsweng go tlhomamisa gore maphata otlhe le makalana mokgatlho wa ditšhaba kopano le one a tsibogela dikgwetlho tseo. Moemedi Nanda a re manane otlhe a mokgatlho wa ditšhaba kopano a ditlhabololo segolo thata a tswang mo mahatsheng a a farologaneng a tlhaela kemedi e tlhokafalang. A re Namibia o tswelela ka gonne a ntse a ipaa sentle mo maemong a a botoka go tlhomamisa gore a kgone go ka bona dithuso mme a re go santse go na le dikgwetlho tse di santseng di kgoreletsa. Renanda a re seo o ne a bolela seo mo nakong ya phutego ya ngwaga eno ya Economic and Social Council e tsweletseng ka go lebelela dikgwetlho le gore magatse a ka kgona go ka thusiwa jang mo isagong gore a kgone go tsibogela dikgwetlho. Renanda o ne a bua mo ditherisanong tseo tse di neng di eteletswe pele ke mokwaledi kakaretso wa mokgatlho wa ditšhaba kopano a bua thata ka ga manane a ditlhabololo kwa diofiseng kgolo tsa mokgatlho kwa New York ko America. Lefapha la merero ya phudugelo pabalesego le tshireletso le lebagane le go lebelela molawana o ngwaga tse di 30 wa phudugelo le batho ba ba ikopelang go etela mo lefatsheng le go tlhomamisa gore go ne le tlhokomelo e tokafaditsweng kwa dikgorong tsa melelwane. Jaaka bua kwa ditherisanong tseo mo molawaneng wa Immigration Control Bill kwa Sokopmund mo letsatsing la maabane, mokaedi wa lephata la phudugelo le tlhokomelo ya ko molelwaneng Daniel Nkaris a re molawana o tla letlelela batho ba ba etang gore ba ise tshedimosetso ya bona pele ga ba tla goroga mo Namibia gore e kgone go ka sekwasekwa le go tlhomamisa gore mme a go nna le sengwe se se tlhaelang. Molaodi wa kgaolo ya Erongo Mme Natalia Juajoses a re melawana eo ya phudugelo e le botlhokwa fela thata mme gape se se dirwa mo mafatsheng otlhe ke gore batho ba gatelelwa go ka ntsha tshedimosetso eo gore e kgone go sekasekwa pele ga gongwe motho a ka neelwa tshono
ya go etela ko mafatsheng segolo thata bagwebi le ba ba batlang gwa go ithutang kana ba ba tsamayang ka bojanala. O ne a tlhalosa gore kgaolo ya Erongo e tswelela ka go nna le maemo a a nang le kgolo ya itsholelo, segolo thata ka gore go dirisiwa thata boemela kepe, go na le meepo le di-industry tse dingwe tse di tswelelang thata ka go supa kgogedi ya mafatshe a boditšhabatšhaba. O reditse dikgang tsa gago tsa NBC tirelo ya setšhaba. Baagi ba Mozambique ba le batlhano ba bolele mo ditlhaselong tsa semorafe tse di diragalang kwa Aforika Borwa, mme seo e le lwantlha go ka diragala dipolao tseo go ka diragala mo lefatsheng e sa le dikgobarego tseo di simolola. Puso ya Mozambique ya re e setse e na le baagi ba ba fetang 800 ba ba ileng ba amega thata mo dikgobaregong tseo e sa le di simologa kwa toropong e kwa lebopong ya Mossel Bay ka Labotlhano. Ba tlhalosa gore baagi ba bone ba Mozambique ba le batlhano ba na ba tlhokafala fa ba bangwe le bone ba na ba nna le ditlamorago tse di ba amileng mo ditlhaselong tseo tsa semorafe, mme ba re lebaka legolo le lengwe ke dikotsi tsa tsela tse di tsweletseng ka go diragala mo batho ba tsena mo dikoleng le go tsaya maeto a ba sa rulaganyang go menogela kwa Mozambique. Go bolelwa fa baagi ba Mozambique ba le 300 ba setse ba menogetse kwa lefatsheng la bone e sa le palo eo e tlhomamisiwa ka matlhatso.

Bontshela mogaetso ke ya ka re fetile jalo ka ditatolo mogaetso mo nakong eno ya motshegare ke na le metsotso e le some le borataro go tswa mo nakong ya bongwe mme gone jaana tla re lebelele seemo sa bosa sa kamoso kgwedi eno ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le mararo go tlhagisiwa fa go tlabe go solofela botsididi le kgonagalo ya pula mo dikarolong tse di kwa borwa mme bogare ke yona mebia ba re go tlabe go thibile ka marobontlha bongwe le mololo le bothito le dipula tsa makomakomane mo dikgaolong tse di mo borwa mo dikgaolong tse dingwe go tlabe go le mogote le mololo le pula e tla patwang jaana ke phefo segolo thata ko borwa mo dikgaolong tsa kwa lobopong go tlabe go thibile ka dibata tsa marobontlha bongwe le letse di tsana le moane pele mme le gone go tla solofela pula mo lobopong ke le kwa borwa mme fa re lebelela metse kwa lewatleng kwa Wellfish Bay metse a tla gogomoga ka moso mo mosong metsotso e le lesome le bongwe pele ga nako ya botlhano mme a tla boa gape a gogomoga mo nakong metsotso e le lesome le bobedi pele ga nako ya lesome le bongwe a gogomoga gape kwa lewatleng metsotso e le masome a mabedi le bone go tswa mo nakong ya botlhano letsatsi le ka tlhaba ka moso mo toropokgolo metsotso e le masome a mabedi le botlhano go tswa mo nakong ya bosupa mme le tla dikela metsotso e le lesome le bone go tswa mo nakong ya borataro gone jaana re lebelele seemo sa botsididi le mogote mo ditoropong tse di farologaneng Grootfontein.

Bontse ya le mogaetso ya ka ke santse ke na le yona ke ya lo mo nakong eno ya motshegare mme gone ke yana ke na le metsotso e le 24 go tswa mo nakong ya bongwe a re go lebelela jalo dingwe dinkga dintlhakgolo tsa dikgamogaetso mo Aforika gore tota mo Aforika di a reng tautona wa Senegal le mogaetso o setse a itsisitse kabinete e ntšha e akaretsang maloko a le 30. America mogaetso o setse a itsisitse gore a gokotsa mahelo a tla ntshang divisa mo Aforika e ne le mahatsha kana 50 kana mahelo a ntsa a kgona go ka ntsha divisa mo kontinenteng ya Aforika le 50 mme jaanong a gokodiwa go ka nna fela 20. Kgotlatshekelo ko UK, United Kingdom, ya re puso ya England ga go tlhokafale gore e duele Rwanda ka ga thulaganyo ya bone ya gore ba kgone go ka tsaya batho ba ba romelelang kong segolo thata ba ba tswa mo mahatsheng segolo thata mo Aforika ba tshabela kong go ya go batla matshelo a botoka. Jaanong gakologela mogaetse gore lefatshe la England le ne la le tumelano le la Rwanda gore nya rotlana ntse o amogela batho ba ba gorogang kong mme e be le gore puso ya England e ntse e duelala madinyana a rileng. Jaanong kgotlatshekelo ya reng nyaga go tlhokagale gore jaanong go duele madi kana le go duelwe ditshenyegelo ka gore tumelano eo go bana la e tshenyegile ka gore go ntse go na le gore ba ntse ba ya ko kgotlatshekelo bangwe ba bolela gore kgang eo gotlhelele e se ka fa molaong. E nngwe ka moga etso fa re ntse re le mo Aforika re ya jaana ko Benin tautona yo mošwa wa Benin o setse a tseile loeto la gagwe lwa ntlha go ya ko Nigeria a sena go ka tsena mo pusong. Tautona wa Nigeria mogaetso wa kgola thata sešole sa lewatle ba e le gore ba iketeka jaana dingwaga tse di 70 ba ntse ba le gone. Fa re ya ko Ethiopia mogaetso re itse gore bana ba le mo ditlhophong mo nakong ya mahelo a beke mme jaanong ba re go setse go simoletse go ka balwa dipholo kana maduo a ditlhopha mme go na le tumelo ya gore lekoko je le busang ko Ethiopia le tla kgona go ka fenya ka bontsi. Tse dingwe ke tse re tswa go dutlwang jaana mo dikganyang tsa nako ya bongwe tsa gore baagi ba Mozambique ba le batlhano ba bolailwe mo ditlhaselong tsa semorafe ko Aforika Borwa. Ke tsone tsa mogaetso tse le gore re feta le yana ka tsone mo kontinenteng ya rona Aforika mme tla re mo nako e sa fediseng pelo ke be ke go tlisetsa dikgang tse le gore ke go di baakanyeditse motsheng gare wa letsatsi la gompieno mo thulaganyo ya rona ya tatediso dikgang. Ke tlabe ke buisana jaana le re khutsalo Tibinyane mogaetso o tla re itseseng ka ga go busediwa morago ga phutego ya ke a kopa e le gore ne tshwanetse go ka dula mahelo a beke kwa go Barbados. E nngwe ga mogaetso re tla utlwa jaaka modirakana o mphemetse Masake a buisana le mokhanselara wa kgaolotlhaphana ya Kalahari e le modulasetilo Marius Ahab o tla ba bua jaana ka ga ditlhabololo mogaetso jaaka jaana o ba le ko kgorong ya molelwane ya Transkalahari mo letsatsing la gompieno. Ke re ke tsone tse mogaetso tse e le gore motshegareng wa letsatsi la gompieno ke yana o tla solofela go ka di amogela mme pele mogaetso a re tse pele mmino o latelang.

na tsa jana mo go Aliso Cisse yo le gore na go ga thata kana ka setlhopha se yona go etelele. Setlhopha sa Morocco se labe se ka ditso jana ke Mohamed Ouabi yo le gore o na tsa jana mo go Walid Regragui morago ga ba sina go ka fetola jana tsamaiso ya bokatisi. Fa re tswelela mo gaetse o re ya go lebelela ya la Cote d'Ivoire ba tlabe ba katisiwa jana ke Emerse Faye yo le gore jana o tla ba goga setlhopha seo go se isa ko World Cupeng. E repete o tla ba katisiwa jana ke Hosan Hosan yo le gore ke mongwe wa motshameki wa pele wa setlhopha sa bo seshaba sa e repete mo gaetso. Setlhopha sa Cape Verde sone sa ntse se eteletswe pele jaana ke Babista Petro Leo Petri yo le gore o na a ka setlhopha se yona ko etelele. Sabri Le Monchi ke mokatisi wa setlhopha sa Tunisia le ene o tla ba tswelelantse a goga setlhopha seo ko metshamekong ya the World Cup e le mahatsa Aforika. Go santse go na le mahatshe mangwe ba e le gore ba na le bakatisi ba e seng maAforika. A re bone mogaetso. Ghana o tla ba eteletswe pele ke mokatisi wa ko Portugal Carlos Queiroz, ke yone le gore o tla ba goga. Algeria o tla ba katisa jana katisiwa ke Vladimir Petkovic e le gore a tshotswe jana kwa Bosnia Swiss e le moagi wa kwa Switzerland. Afrika Borwa o tla ba katisa jana ke mokatisi go tswa kwa Belgium Hugo Broos e le gore o ntse a eteletse pele setlhopha seo, mme pele le gone o na ka setlhopha sa Cameroon. DR Congo se tlabe se katiso yana ke mokatisi go tswa ko Fora Sebastian Disabre, ke ene le gore o tla ba goga setlhopha seo mogaetso. Ke ne ke fetafa lejalo ka boripana ka dingwe ditlhopha mogaetso tse e le gore e le tsa Aforika re ntse re bona gore mme bakatisi a ke maAforika kana bangwe tota gongwe e ka tswaele ba mahatshe a sele. Mme ka gorialo mogaetso ke re pele ga jaanong ke tla go tlisetsa kgang ya ntlha mo thulaganyo ya rona ya tatisediokgang a re fete pele jaanong.

0: Hara irile re maloba lwana le bokopano ke lo neng lo burulagantse jwa kgotla ya ke a kopa mme a tota motho ba tla go utlwa gore a bokopane bo kgone go dula hara.
1: Ke dumedisa bareetsi botlhe le ke a kopa. Hara ga ya kgona go ka dula kopano ga ya tsena ka mabaka a loso lo lo lwa tsena gone mo ke a kopa. Yaanong phuthego e ga di e busetsa morago hara.
0: Right. Me ga ise lo ne le gore nyame e tla kgona go dula leng.
1: E rile ko losung hara bagolo ba ba dula mmogo le bašwa ba bala ba le kong ga buisana gore me kopano e ka beelwa morago ko nakong e ko tsatsing le yana he dumalane gore e latelang e ka tla ka di ka September malatsi a bala botlhano.
0: Right.
1: 5 September.
0: Era.
1: E le gone ha buisana ka dilo tse dinnyane yaka makoko le gone go rokuetsa bašwa ba ba didimetseng gore ba ka atamela. Yaanong go le go le monate gone ko phitlhong ka bala ba ile bone bašwa ba le bantsi le bone ga tla ga ba itsise le ba bla ba seo mo pitlong e wa tota ga tla ga ba itsise gore tswetswe yang go ipaakanya re ke re go le 5 September lo lo goroga ba lotlhe ba hara.
0: Right. Go ra gore lehelo e tla nna lone hela kgotsa lengwe le tla hetoga.
1: Le kgona go hetoga hara. He shebeletse thata gore ditlhwatlhwa e santse

Oh yes. Tsama jalo macho mandlele Azinga Stone, Adem Tunda, le Marumba Peach, Abare Wapelo. Sirbo mo sa go sa mamarata sa tiwa ya sa fa mermetsotso. Ile robo mo fela go tsena go nya go ya bobedi stationing sa go sa mo chao chele so sa rata ngara tirati. Radio era to tsena lo wena. Botsho mo ntle ke go rubedisa ka ile kai go re di tsengwe le teng go tlontse ne tsa le fatse. O a mogala jalo ke skipe sa ga noa de submarine popote am Simone Kaka pa tsena tsa radio. Poi poi. Ke te poi on your radio. Shmat! Tabo go tshwere jalo, tlhela ka nako ele ya boraro jaaka gale. Lanong ke lone la sosologa, re a sosologa mo nakong ena ya gompieno, morago fela ga dijo tsone tsa motshegare. After lunch hour, marakane la rona a monate, nate, nate, nate, nate, nate. Ga sa ka tlhabolo go tswa mo toropokgolo Windhoek motse mogolo re Capital 90.4 megahertz. A tlhabe ke go tshwere jalo mo nakong ena ya gompieno, a ba re ke tsatsi la bobedi. Kas kho about a Tuesday, Tuesdays, choose that. Tsatsila mo ikhetelo, go tswa fela. Eh mo go yena gore o ikhetelang. Mehela o tsontse wa khetha sengwe mo bophilo. Ha gona motho o tselang a sa khethe. Wa khetha mo bophilo. Ka gore dilo di dintsi-ntsi hela tsela gore rakana le tsone mo bophilo. Mehela o tsontse wa khetha mo bophilo gore wena o batla go tshela jang. Eh? Go ntse jalo motho o montle jaaka batlhe ba bue gore botshelo ke ditshwetso tsatsi le letsatsi re tsaya tshwetso wa itse gore ga o tsoga jaana o ya tirong ona wa tsaya tshwetso go a tiro e ne e le tshwetso le go tsoga phakela hela ne e le tshwetso o na wa kgetha gore ke a tsoga phakela mangwe o a rata kapo ga a rate pela ka le go tsela botho yo motetla be re tshe re le gone fa se lebala jalo gore batsatsi le na la gompieno re tsa motshameko wa kanduka tanda re tlabe re tsaya jalo ga se episode 12 re tswele disafane re eme teng malobaga le go utlwa gore ba re ba re tshwaretse motsatsi le na la gompieno pela ka le re tlabe re tsaya motshameko mo nakong e sa fediseng pelo gongwe re setse re kgabagantse sephatlho sa nako ena ya bobedi na ntse o reditse fela jalo seromamowa se o se ratang ratirati bosigo le matshegare yane re buile re tlo batla seboko se se nonneng kutlwana sa tsametshameko le sone se teng tlabe re feta jalo ka metshameko e le ya NRU Premier League re tlabe re feta ka re mo nakong e sa fediseng pelo re tla re lebeletse mo mafelong a beke re tlabe re utlwa gore ke dife ditlhopha tse di tlabeng di tshameka mo mafelong a beke ka league yone NFA Cup ra itsile gone gore re sa tswele gone go konela round of 32 re ipaakanyetsa go tsena jalo mo round of 16 re tlabe re feta jalo ka tsone ditlhopha tse le gore di kgone go fetela ko pele go ko round 16 go utlwa gore ke tse dife mo nakong ena ya gompieno re ne re konela le metshameko ya Nalasra Games mo mafelong a beke jaana re tlabe re feta ka tsone sa lebale jalo le yone metshameko ya mafatshe a sele ha re tlabe re tlhodimela tsele tsa FIFA World Cup 2026 na ntse o re ditse fela jalo go utlwa ka tsonetse tsa metshameko tse e le gore ke tla ke go di tshwaretse motsatsing lena la gompieno seromamoweng se ratwa ke nna le wena bosigo le motshegare submarine popo tam simone aobashimashima

Agore, thank you, boy. Sama jalo mo tshomo tlele UG are forever betso tsa rena le sebele bo le go tsola go nya go ya bobedi ha ile gore ke gone o tshuba ngwelese le no kelone la sosologa ha re tsene bo kgweding ye ntsha e bala ga bedi kgwe ya sete bosi go tsa tsila go mpieno ke tsa jere o na le tsholo helo ya gore kgwedi e tla go tsamaela sentle yena ya sete bosi go he ngwaga wa tsama na re wa o bona ngwaga gore wa tsama. Hey, mongwe go wa tsama. Kana bila se tsere tsena mo pakeng tse tsa mariga nako ya taboga ka bonako. Taboga ka lebelo la mmutla. He, hela ka o tsoga hela gore wa re hey go pakela, go motshega. Gore wa re hey go motshega, go bosiwa. Tsa tsile hiti. Hey, biki. Kwedi. Au. Mwaga o hiti. Ka ponyo ya leitlo. Aich. Mela ka le botsa mo tlo ka tsara bo 291 2485 re go di sebaela gore ba go la matsatsi lena la gompieno ka romela molaetsa khutso gore ka go 62221 re go di sebaela gore ba go la matsatsi lena la gompieno a re bone gore ba re go la le mang tsatsi lena la gompieno mongwa ba ba tumileng ke Wentworth Miller ya ke se khantswane na letsana ya di filimi o tsotso ka ngwaga wa 1972 kgwedi yena ya sete bosigo e bala gabedi abelagelo gone ka go England Chipping Norton ba le bantsi ba mo itse mo Prison Break wa mmona mfana yole wa letwadi yole wa cheskopo yole mastermind wa sengwe le sengwe wa bafana ba eleng gore ba ne ba tlhaga ko prison e kwa wa mmona mfana yo wa matlho a bulunyana yole o ka se tlhoke go mo itse bangwe a kerebile ke crash ya bone ene yo wa gola ba le bantsi ba mo itse jalo mo seriseng yone ya Prison Break. Hey, ke ngwa di series tse di monate tse le gore ga o di lebile jaana o ka se borege o tshamekile gape e le Captain Cold mo seriseng ya Legends of Tomorrow o na tshameka gape e le Captain Cold mo The Flash re bua jalo ka Wentworth Miller ke mongwe ba ba tumile ba e le gore ba gola matsatsing lena la gompieno ba e le gore o gola le bone o gola gape le Dominic Cooper le ene ke modira le difilimi o tshotswa ka kgwedi ena a sete bosigo e bala malatsi a le mabedi ngwaga wa 1972 gona ka ko Greenwich England nna ke mo itse mo filiming e le a tshameka e le Howard Stark a tshameka mo filiming ya Captain America ya The Avengers na a tshameka e le Howard Stark mo filiming eo bangwe ba mo itse mo filiming ele ya History of Boys ke re History Boys o tshamekile gape le mo The Devil's Double o tshamekile mo Warcraft o tshamekile mo Mamma Mia go na le series e nngwe gape ya AMG yo a tshamekile mo gone ba reng Preacher ya tshamekile mo gone re bua ka Dominic Cooper ke mongwe ba gola motsatsi la gompieno ba ba tumileng ba golang le bone motsatsing la gompieno ke re masego le matlhogonolo modimo a go tlhogonola fatshe letsatsi lena la gompieno le nne monate natenate ba masika le ditsala le bone ba go eletse masego le matlhogonolo ke re kgwedi ena go tsamaele sentle wena o golang ka kgwedi ena ya sete bosigo e bala gabedi a kotlhe o lebogera masedi timpakgolo a Jerusalema maratare tshela

ha tshelele ka kwano. Selo ke so se sentle, re tshwantse ra se ra boitumelela tsatsi le letsatsi. Ya tshwantse ra boitumelela tsatsi le letsatsi botshelo bo ka gore hei ga ne re sa ne nka bere le kae ga ne re sa nka bere le kae neela wena o golang mo tsatsi la gompieno ga ne ke na le madine ke tla go rekela dinekere gore yane tsweletse pele botshelo botle re balabetsotso fela pele ga re tsena khutlhwane sa rona sa tshametshameko downtse o reditse fela jalo se re ba boa seo se ratang ra tirati seteišene se ratwa ke nna le wena. Go na le bolaetsa go tswa go reka ko ba City of Windhoek ba itsise gore bapalami ba e leng gore ba palama dibase ba e leng gore ba palama dibase tsone tsa masepala kgotsa tsa City of Windhoek ba gatelela ba boa gape ba gatelela gore dibase tseo ga di sa tlhole di dirisa kgotsa go sa tlhole go duelwa ka madi no cash. Ha gona madi a cash, ha go duelwa ka cash mo dibaseng tseo tsa ga masepala. Jaanong ba dirile modiri o moša wa segompieno mo e leng gore motho o tshwanetse gore a ireng a ye go tsa ticket ya gagwe kgotsa ba e bitsa jalo ba re cashless ticket system ye e leng gore mo nakong e na gompieno madi go duela dibase tseo ka letsogo jana ga go letlelelwe. Ee, go duela jalo ka di-smart card nyana tsone tseo. Smart card sa gago netatsa gore wa go itseela smart card sa gago se e le gore wa go se dirisa gone mo dibaseng tsena tsa ga mmasepala tse. Ee, ha e le gore o motho o ratang go ipalamela base ya ga mmasepala wena o sa rate di-taxi mosuke wa di-taxi tsamaya hela wa go itseela wa go ithekela smart card sa gago o tlo palame sentle ka gore ba re ga gona tuelo ya letsogo yo o duelang cash jaana. Ee, e ne e le gone gore re tsere mo malatsing a re kana remodion tsa malatsing a remodion tsa sešwa dilo tsa senjwalenjwale wa bona gore dilo di a hetoga. Ee, ne re tlwaetse gore duela dibase tseo ka madi yaano malatsing a tshwanetse gore o bona le smart card sa gago se e le gore o duela ka sone jaanong tsweetswe la kopiwa gore la go tsaya di-smart card tsone tseo gore le kgone gore le duele ka tsone mo dibaseng tsa masepala tse e le gore la dipalama go ya ditirong le go boa gone ka ko ditirong. Jaanong ga e le gore o batla o na le smart card sone se kgotsa ebile gape o batla go dira top up ya smart card sone se o ya ko mahelong a masepala o ka ya ko CBD kwa City of Windhoek head office dikantoro kgolo tsone tsa masepala gone ga CBD gale o ka ya ko ofising ya masepala ya Ombili o ka ya ko Vanaheda ofisi ya masepala ya Vanaheda o ka ya kwa Nathaniel Maxwell Center gone ka ko Griangava o ka ya ko Katutura Customer Care Center wa go tsaya karata eo kgotsa wa go dira top up ya karata eo. Tswetso ya re dire jalo ba re ga gona go duela ka letsogo mo dibaseng tseo tsa ga mmasepala. Re mo dinakong tsa senjwalenjwale ke dinako tsa senjwalenjwale go bereka di-smart card ya elangtate go raya gore ga o sena yone ra go sia ga re batle madi a letsogo a tla o re duela ka madi a letsogo mo dibaseng tsa mmasepala ke di-smart card ela. Ezra Nathan's feelings. So, I'm going to go to the next one.

0: Hello.
1: Shandi no maivirwa.
0: Shike mundu wanje.
1: Oro njitha na kusha mundu wanje na ngari lewe.
0: Harika natu pose mundu muko mnene.
1: Oshi TV nambano.
0: Ish. Mungje thiri mwishwa. I had a bit of situation yesterday.
1: O situation na iye. Yita shu mundu hadhi rongo ze.
0: Herero mbele ponganda urupu. Shime ya ponganda. Methame kutoro mbanda nje.
1: Apeshi TV na wana.
0: Simba wa thiri urupu. Yivatha mukao na andu rongo pa ndira. Njua andia nyangata. Ya sana kwaru, mesha ya kono kutara. Upo ya munu kushane hine ya methana wa ikwaru yuri.
1: Ambano shia yana warodhi rongo dhe anje po?
0: Hesh, ndo anje mwenye thire mwishwa. Ngoro ambaro bizi kana simbaba dhere uri anje po ya ngondo vaya mkado na mwono. Kambo kubwene ya no urukwa.
1: Ami inakupanda kushawari no inambi waro ungura. Mea kushana basho yana warodhi rongo dhe anje ungwe.
0: Kanga nini kura ere kushongwa ye?
1: Kushinjira ere kushana ndako ove. Uminambia mawishi tufako yosho ufulavi.
0: Kako mbevu mbokare nina mbashitire nawa uvinjithira.
1: Mbaraka mbapindike na viuri nanda uka mkazo nanda kumbere.
0: Mbinjithira alika na mdu anje.
1: Paya mbatanga thire matukara pa mwerero baiha memeshiri.
0: Aye. Sorry mdu anje. Mbete kama pangapi?
1: Mbete kama kumbunda. Kumbundo hiri ya mbaranga ino.
0: Okay. Kande na wakanga. Ya just a phone call away.
1: Alika na thira ndo dongo zeza nje. Shimbatono.
0: Ha. Wako wari ya wiu.
1: Peri nao athewa nao.
0: Peri nao kwa mbiye ndenge lata.
2: Mbukulu haki tlapi tleri chure kuja breakfast toko kumi.
3: Hela, hela manili. Sama utri breakfast mana agina maria samikani. Warin?
2: Ema, suka wara kani. Kena ki tlapi yela.
3: Wena. Duela.
2: Pati mama, hakunu ntsepo. Hakiriki.

0: Mama, Opu, Katsi.
1: Hontsa le botsa montlene le motsameko wa kanduka tanda kgaolo ya bolesome le bobedi hirowetsa jalo ka tlhabola go tswa monotropo kgolo go a ko go wena kore ditsengwe le teng e tsamaile fela jalo botsa montle ga kologela jalo gore ga re boa gape re boeletsa motsameko ka letsatsi lone la matlhatso mafelong a beke metsotso e masoba mararo go tswa ko nakong ya bosupa ga e le gore batla go a kola gape motsameko o e le ga le motho yo montle nna le wena ne re tla re tse lenaneo la rona la sosologa tla re jaaka ke tswa gone fa ebe le gore o tsa thulaganyo ya bašwa mme le gale sekwa tshogana utlwa e bua seesemane e tla bele lenaneo le le la palamente la ko seromoweng sa National FM ga ne re tla re bona jalo tonakgolo Elijah Ngurare a ne a tla a le mo lenaneong leo motsatsing la maabane go tla go tlhalosa ka se ba se bitsang ba re bush allowance re bua jalo ka madi a e leng gore puso ya neela barutabana le bagokgo kgwedi le kgwedi ba e bitsa jalo ba re ke remoteness and hardship allowance jaanong e ne e le go arabela potso ya gore a mme madi a ga sa tlhola a neelwa barutabana ba e le gore ba berekela ko teng yana teng kana ke di allowance tse di neelwang barutabana ba ba berekelang ko teng yana teng ko mafelong a e leng gore a teng yana teng yalo e le gone go ba rotloetsa gore re ba le gone ka ko ba ruta ko mafelong a ko teng yana teng mme motho a ba kgona gore nya a lebogele gore nya mme puso in thusa ka sengwenyana jaanong o tla tlhalosa ka botlalo gore tsamaiso ke eng mo nakong ena ya gompieno ka gore dipotso di ile tsa bodiwa gore madi a ga a sa tlhola a neelwa barutabana a tlhalosa gore nako ya gompieno thulaganyo ke eng ka ga madi one a re a bitsang re re bush allowance a barutabana le bagokgo ba e le gore ba berekela gone ko mafelong a ko teng yana teng motho yo montle e tlabe ke go e neela gone fa thulaganyo e tlabe go goga utlhela ka nako ele ya bone re boa gape re tla re kopana ka nako eo nanao la rona la sosologa le ile kwa bokhutlhong tswelelanontse o reditse seromowa sa go sa mamorato sa tiwa ya safam tanki.

Tumela moretsi motsotso mongwe go tswa kona kong ya bone mo NBC tirelo ya setšhaba mogala dikgantso di balelwang keno wa madikgwe mme tsone tsa re baeteledipele ba ba farologaneng ba merafe le ba sepolotiki ba tlhalositse moeteledipele yo o tlhokagetseng wa Hai-Omsen Traditional Authority Kaop David Kamuga jaaka moeteledipele yo o neng a tlhokomela batho ba gagwe le go kopanya setšhaba sa morafe wa gagwe. Molaodi wa Oshikoto Seki Katindi a re Kamuga e ne e le moeteledipele yo o neng a na le ponelopele ebile a bopaganya setšhaba. O ikuela mo go kgosi yo o tla tsayang setilo gore a netefatse gore ga gona monamibia ope yo o ikutlwang a sadisitswe kwa morago. Mothusa tona wa ofisi ya ga Mothusa Tautona Moses Kumu a re Kamuga e ne e le motho yo o neng a tlisa lesedi mo setšhabeng yo ebile a neng a rotloetsa morafe wa Hai-Omsen go nna motlotlo ka ngwao ya bone. A re go amogelwa semmuso ga morafe wa Hai-Om ka ngwaga wa 2004 go nnile le seabe se segolo mo nakong eno ka gore go setse go na le baoki, mapodisi le ba bangwe ba ba tswa mo morafeng o ba ba kgonneng go amogela dithuto ka lebaka la matsapa a dirilweng ke kgosi ya bone. Moeteripele wa Ondonga Omkwa Nilwa Filimon Shumbwa Nangolo o tlhalositse moswi kao jaaka moeteripele yo o neng a le botlhale ebile a rotloetsa setšhaba. Kamuga o tla bolokiwa mo kgweding eno ya Seetebosigo bala malatsi a le 20 monongwaga. Jeremane ya abetse Namibia Planned Parenthood Association kgotsa NAPA madi a kanang ka $1.9 million a tla thusang go diragatsa projekte e maikaelelo a yone e leng go fokotsa go ima ga bana ba dingwaga tse di kwa tlase le go tokafatsa ditshwanelo tsa bana tsa botsogo mo dikgaolong tse di farologaneng. Thulaganyo ya go duelela projekte eno e bidiwang Pamwe e ne ya bewa monwana ke moemedi wa Jeremane mo Namibia Ebong Thorsten Hutter le baemedi ba NAPA. Thulaganyo eno e tla simologa ka kgwedi ya Motsheganong go fitlhelela ka kgwedi ya Sedimonthole monongwaga mo dikgaolong tse pedi tsa Kavango e leng Kunene le Omosati. E ikaeletse go thusa basetsana le basimane mmogo le banana ba ba na le bogole ka dithuto tse di tseneletseng ka ga tsa tlhakanelo dikobo le go ba rutuntsa le ka botsogo jwa ngwana wa mosetsana fa a bona setswalo le mananeo a go buisana le setšhaba. Huta mo polelong ya gagwe o na re dipalo tse di kwa godimo tsa go ima ga bana segolo jang kwa dikgaolong tsa metseselegae ke dikgwetlho tse di tlhokanang le gore setšhaba seme se le sopo sengwe go lwantshana le seemo seno. Mookamedi mogolo wa

Ready to TYSFM, mamorato wa gaga. O ready to soroma mo wa se se tona sa TYSFM. Papa kile mo se gareng go a phirimaneng.

Oh yes. Ke baxi no rena la jalo pile mo na ja re dikele di ke pina yen chaelo re a we go lotselana bo shenjana bo shengela jana jana bo shengela jana are we dedicated to yalo girlfriend ya gago maybe le gape ne le morebalene re bua ka sasa class mo a go robala ka kagiso ya ne we dedicated la ene girlfriend ya gago yo ne nga motlogela. Yeah, ne. Oh, yo, yo. Sasa velaga mezotso, elele soma pelaga rekhaoga.

go a se itse se ganana sa mojolo. A sa go no se metsi rra. Ke ra go hemisa ka dipipe rra. Hey! Wa tla wa kopana le senatla rra sa go thuba pelo. Enda de gana go na le batho ba ba filweng talentela ya go thuba pelo tsa batho. Hey! A e tsaye respora. Wa go sala o emegale gore na re motho ole gate o tswa kae, o ntswetse kae? O ntswetse kae motho ole?

0: yana rawe ka itsimolo ko bonyaneng kwa gore ha ke re wa re o tsene sekolo ko boamino se ano no itshameka mo life school ya ka primary school a o santse o gakologela gore no tshameka le bomang
1: eh ne le gone ko life school ina le bomong ke moshupo o tlokaetseng
0: katamelo
1: ke bona bathaka ba nna taboga le bone bawa bo Elias Gebese bathaka ba ba bitse ba gore ba ba itse gore ha go dogo tshameka wa bolo go togo go dueng
0: yana na ko e le gore lo tshameka hela kgotsa na gona le coach ya ka hekebue
1: eh gone gona le ma teacher le bone di coach tsa tsona ya le di life school kwa ka bo Mr. Mongake bo Mr. Bopo ke bone matshire ba ne itse gore ha etsa na mo lobane ba itse nako tse ile gore he tshanga ka lona wela go sna talks
0: gore ke no training ha ya ka ma teacher wa bitsanga ke itse gore ene le ma teacher a gore nako e wa go trainer ke
1: go tabogiwa go sna motshameko ha o tle go ofene ga o tle go kakanya gore kwa na ma go tabogiwa Mr. o tsama ka moreto a tle go ga gago
0: a go sharp
1: o sa tshoya ha o ra go krube tsho yana o bidio mo nna ung go tshuntse tsa me yana
0: yano rawe ha kere se gompieno hena le di academy ga neng yana no go sna di academy o no lo rutiwa jang di gore lo phase jang ane gona le dilotsewa
1: gore ya na go tsewa go gore go sna gore bolo tshontse o e phase jang o e di jang gore lanka gore ha o tsana mo bolong tshontse o bona le gore o na le phego gore ha o tsamika le batho ba tshontse o itse gore wa taboga so kuruwe is automatic na go dingwe mo go tshona di bo mading that was in the blood ga gona gore tshontse o ithute seng ga o ithuti
0: le na le ka bereka
1: le na le so le a itse gore tshontse ha le ka le le u fena jang aitore go lwa le house o feno ka bona go lwa no ka bona la o tsene motaka sokre gore ga go bereke
0: mretse wa u ka ja ka regitsono le bile a go bolla gore ba tshimolutse jang me yene ja ka loka lo tsa ma moskole yana alone lo computer le dikole tse dingwe kgotsa lo tshamikela ha koleng
1: e bokiti ne computer le mpikirwa gore mpikirwa na go tse tshamika bo crooks nunuese le gore ke bone ba kale batha ka bangwe ba ba tona yana mo go tshona bo buta ke mara ne e kopana bana ba tla kana ka bo marile ba tona mo go tshona bawa mini computer le dikole bo khori gona le tournament go hitura so se ne le so sa mo go tswa driri ha go ufena go tswa lo tswa kong lo ba hapolo wa go studying driri lo tsidi di ga
0: me jaano khone ja ka ha motho mo lo tshamikela school span yana gore a ha kere ne le sekolo sa kereke lo lutura ka mautu a kereke kgotsa na sekolo se se nale madi ana tswa ka e go ka tsamatsa
1: ka gore se ne le dilo tsa kereke lo ne ma di kolo tsa kereke tura mo di mo di backing mo di Botfortong pa mo isa pa mo di BC na go tsewa ne pa mo mautu o tla dutsela mo
0: a o
1: e krumedi tsena le tralis o tsama yalo wa go tshameka o bona ke sa bona gore
0: wa shutlhega
1: wa shutlhega
0: ne o ne o itumelela gore ke a tsama
1: ke a tsama ja go tshameka ne ke itumela gore ke a tsama
0: mretse o morate ga ke go boletse kere wa utlwa gore legend ye mokgwa o buang ka yone jaano pele ga e tswelela ka ke ne pinanyana engwe gape gore ke go bolela gore jane ke tswa ko primary school ya gago ke tsamela ko pele mo botshelong jwa gagwe

0: yane rawe ha kere yana o bo tsameka yana o tsameka ile ha o sna go tswa khawa o tsweletse jang ka tsa
1: ile ha ke tswa ka bo Karasberg e be re ke tla go tsena mo gwabese ha ke tsena mo gwabese ke tsena mo Golden Star e be tswa ngane mo Golden Star le go bo bute ke ba gone bo karele ke na le batho ba e tswa ngane e tswa
0: ka competition di le gone
1: competition go matla mo bokile se le gore go dubegile ta go tsena le yang tsameka le makasi yana bo no yana ke go kopana yana
0: e no la mogotsi
1: no la mogotsi ha e tswa hawa eh ke gore e be tswa
0: okay lo tsameka la ha kere yana Golden Star yana le gore ha ka go tsena kano Golden Star ke mang o ile go tsayang a go nera mo Golden Star
1: ko re bo terms ke bone ne ba hitse gore ba ba thakana ba le mane ba thakana ba le nako tsena ha ke tla mo gwa be se boss go setse kwa go go chatmans e ko re yana bone ba tal di navika go tla go tsamiki
0: so bo red terms tebele
1: bo tebele bo mogotsi mogotsi bo 5
0: ile bone management
1: ya ile bone busy tona yana bo 5 mogotsi
0: ko re ha ba le phuta yana abana ene le spanisa sa Setswana go tsana bana ba shebile bone
1: e gone yana ha nako tsena le spanisa sa Setswana a re se shebile sentle so e gone matlama le bone mana spanisa sa bone go gona ma khopana le dipantsa bone he ya ene le Setswana yana
0: Setswana
1: bokete eh
0: gore ha lo tsameka yana go bua Setswana
1: go bua Setswana gore mari yana gore ha o tsameka bolo ka Setswana gore batho ba nga ba go ukwe na go tsene ba khurumetsa gona e ba sengetsa gona yawa
0: yana mo Golden Star o santse o gakologela gore me bo re bang ba ile mbagolo yana lo tsameka le bomang
1: eh bo bagolo ene le gore bagolo ene le na go tsone bonne ba lekanyana bagolo ya ka gore bo buta ke

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

amogelang ditatolo. Ka kutlo botlhoko ba losika le ditsala ba latolelwa mme Augustine Matsekele a le reilweng. Ka kutlo botlhoko ba losika le ditsala ba latolelwa mme Augustine Matsekele a le reilweng. Ngwana wa gamoswi re Nicolaus Shage a le reilwe le mme mogolo Christine a le reilweng. Moswi o belegwe ka kgwedi ya Moranang e bala malatsi a le supa ngwaga wa 1947, mme o tlhokagala kgwedi ya Motsheganong e bala 28 ngwaga wa 2026 mo Ventuku. Phitlho ya ga moswi mme Augustine Matsekele a le reilwe e ka nna ka matlhatswe kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le 6 go tswa mo kerekeng ya Holy Redeemer mo Ventuku. Go ka nna le dithapelo kwa lapeng ka labone le labotlhano mo mmileng wa Abraham Mashego R3600 gaufi le Soweto Market. Moswi o tlogela basimane ba le babedi le basetsana ba le babedi, bana ba bana ba le 20 le dikokomana tse 6. Moswi mme Augustine Matsekele a le reilwe o latolelwa makgotla a latelang. Lotlhare ke a kopa Shwelele Koledi le makgotla otlhe mo Namibia, Botswana le Aforika Borwa. O latolela Kgosi Andrew Kgosi Mang ka dikgosana tsa gagwe. Moswi re mo latolelwa ke malomagwe re Bernard Black Mokaleng. Dipotsiso di ka lebisiwa re Mokama Setshogele mo nambareng ya 081 421 0309. Nambara ya ga re Mokama Setshogele ke 081 421 0309, le mme Angelica a le reilwe mo nambareng ya 081 202 5495. Nambara ya ga mme Angelica a le reilwe ke 081 202 5495. Ba losika le ditsala ba gomodiwa go tswa mo pisalemeng ya 99 temane ya 15 e reng e tla re ampitsa ke mo utlwe ke ne naye mo tlalelong ke tla mo namola ke mo tlotla. A ba losika le ditsala ba gomodiwe mo moreneng.

0: ko ntla ga matsha mangwe a dirileng jalo ko bokone le ko bogare jwa Afrika. Motho ka re go tswa ngwaga e tile go tla go tsena jaanong jaana, Motswana a re mangwana o tshwara thipa ka bogale. E sale re tsena mo pusong ya motho wa mme, re tsamatsama ga kae re le lehatshe.
1: Pele ga ke tla go arabela Raetso, le ke ka batla go dumedisa, ke dumedisa le bareetsi ko ntle kwana ba tirelo ya setšhaba. Boammaaruri ke gone gore Namibia e ile ya diga bonatla ga go tla mo go tsonetsetsa gore go ne le tekatekano mo a ke bo bogoging, a ke mo ditirong, a ke kae, mme ba leka gore a kry-e motho wa mme a seka a kgola a tsewa ka letsogo la molema. So Namibia e ile ya diragala jalo. Mme jaanong ke gore nako e nngwe batho ba bangwe motho bo galala fela ka ntata go bone a kry-e ile ga o tla o godisiwa, o tla o gola jaana, o le o bontshiwa gore motho wa mme ke second class. Tshwanetse a reetse ka rre, ga a sa reetse ka rre kokorediwa ga di amolosegege sentle mo Setswaneng le mo ditšhabeng tse dingwe, e ne e le fela jalo. And-e mo magatsi a mangwe batho ba santse ba gata kgato tse di ko morago tseo tse di tshwana le tsone tseo. So nna mo go nna ke tsa ke leba ke bona gore Namibia e gatetse ko pele, e tla nna le bosupi le bokai jwa gore batho ba bomele bone ba ka tshepega mo go tsonetsetsa boeteledipele jalo. Jaanong ga ke bua ka ga motho wa mmera kore ke batla go leka go ke be ke ntshala nna ka dilo di ke di kentlele fela ka malatsi o ke ke ntse ke bua mo radiong kore Baebele yone fela ka kgolego le yone a kry ya go bolela gore motho wa mme ile ga go bopiwa o la a bopiwa ka mabaka a gore e a be e le mothusa rre. Jaanong nna ke ke ile ka bona tshedimosetso ka mokgwa o sele gore so se motho wa mme se ga se mothusa motho wa rre, ke motho e leng gore o tlisa botshelo mo lehatsheng je. Jaanong go tlisa botshelo jono jo mo lehatsheng je ke gore o tsaya dikgato tse tsotlhe, a tsaya go tswa ga kokomaneng, a tsaya go bakwa fa go nna motho. Ke gore ke maatla a motho wa mme o nna le one, ke bokgoni jo o na le yone bopelotelele gore a o a dira a ga a diri go godisa motho. Ke bua ka ngwana a gomma e nna motho, ke tiro e leng gore e dirwa ke batho ba bomme ka nako tsotlhe. Ka bontsi motho a sa tla lapa nako nngwe le go le gone o tla gateletswe ke ditiro tse dingwe ka tlhakoring, mme ba a kgona ga ba tsenwe ke di-stress.
0: Jaanong ra kgang e nngwe ke gore go tsaya tshwetso e kwa re ga se kganya mang le mang. Go tshwana le ga o le motsadi mo lapeng, bana ba sentse o ba phuta o ba baga, o ka tshwana ke gore o tseye tshwetso gore o tlhae yo mongwe le ga gongwe wena o ne o sa rate, ka gore ga o sa dire jalo ba bangwe ba tla reng nyaa jaanong wena o favorite ya ga papa kgotsana ya ga mama. Jaanong ga ke isa ko pusong, malobanyana ga re bone ga Tautu ne a dira diphetogo mo pusong ya gagwe, e sa le puso ya gagwe ya ntlha, go ne go na le re ga le rehangari yo e le gore o ne a lebisiwa magatwe a tshenyetso setšhaba, mme a tswa mo pusong. Mme Manamiba ba renya, mme go raya gore yo o tlang jaanong Tautu ne a kise motho wa rre, ka gore jaanong bomme kwa re palo ya bone e lekane mo pusong. Mme Tautu ne a boa gape a tsaya motho wa mme a mo neela maemo awa. Jaanong golo ga wa reng malobanyana a le gone mookamela mapodisi a Namibia a rile ga a tsaya beela ko thoko e le motho wa rre, Tautu ne a timetsa motho wa mme.
1: Le gale nako e nngwe ke dumela gore gantsi thata ga e le gore o lebile tsa botsamaisi, o tshwanetse gore o bo ka leba gore a motho wa go nna jalo o na le dithata, kana motho ya ka o tla re o belegwe ka kitso ya boeteledipele kgotsa jang gale. Jaanong ga o tsaya o tsenya, ke dumela gore gantsi thata motho o tshwanetse bolo o itheeditse o ipuditse gangwe le gape. Ga ke gane kgang ya gore gongwe ba tsena ka bontsi thata mme

0: se se mo tlhaloganyo ya tautona ke se nna le wena e fitlha e se itse gore tota-tota e tla nna maa mme nako engwe ga e le gore ruri ke gore o kare motho o ntsha legwadi ja nako e fetileng bomme bala ba le ko morago kgotsa go ntse jang gale gongwe ga wa go ka eta go tsietsega mme boammaaruri ke ala gone gore batho ba bomme ke batho ba nna ke dumelele gore ba na le botsipa jo e leng gore ba na najo jaanong ga o ntse o bua ka ga yo ona a tsena mo maemong a re sekongo yo o ntse a eteletse tsa bopolisi gala ga o tseye kgang yone ya di-service chiefs kore o bua ka ga bo army o bua ka ga tsa batshwariwa o bua ka kerata ko kgolegelong o bua ka ga tsa batshireletso ya lehatshe masole jalo jalo le di-navy ga o ka di tsenya mo teng o itlhelele gore ke batho ba borregela ba ba dutseng goo so nna ke bona tautuna a ile a tsibogela kgang ye gore mme a gaka gatla ga etela mmalanyana gale so ka le nna gantla ke bona gore ile a dira phofu and-e go ka tsaya motho wa mme ga sa kae go tomolola motho yo ko tlhatse-tlhatse kwa motsa yaka nako engwe go bone go ntse go diragala o tseele motho e le gore o la ntse a bapile gala le ene yo o mo tlositseng mo maemong a wang a motsa a mo tsenya gong ga ke gane ga o tsaya maemo a motsamaisi wa tsa bosepodisi maemo a gaisa a minister ka gore motho yo lehatse yotlhe le mo maruding a gagwe so mo gorang gore he is somebody who should be very powerful a kry wa e bona gore e yakae so mme ka kitso le boitseanape jwa mme yo ke dumela gore o tla nna le bokgoni jo go ka tsamaisa
1: right a helebelele bo maphata a puso kana di-parastatale kana private le gone re ke re bone bomme ba tsena mo maemong CEO ba bangwe ba bidiwa bo director general ba bangwe ba bidiwa maina a sele mme a na le bagogi ba di-parastatale mo e le gore re ne re bona mo dingwaganyana tse di itileng di-parastatale dingwe di tsengwa mo tagatshenyetso setšhaba bo corruption dilo di tshwana le tse bagogi e le borre a o tsaya gore tla re bomme ga a le mo pusong a motho wa mme o ka nna a le a bona gore go a senyega ga
0: motho wa mme o ka dira jang
1: a o tla nna fela e le mogogi a bona gore go direga corruptione kwa a sa kgaleng jaaka gentse bona go diragala mo tega di-company tse dingwe kana di-parastatale mo e bonang corruption e diragetse
0: ee go monate ke yang re a tla a tsibosa ka one mokgwa ono le go ka lemotsha gore batho ba borre ke batho ba e leng gore ba na le tsamaisong e rile motho o ka ebitse a re e botlhaso and-e go le go lebega go bonana jalo dio yaka di-corruption jalo gantsi thata di le dintsi di le gone mme go sa reele gore batho ba bomme mo teng mo ba ba gagareng ya nagale motho ola sa tla a tshwila-tshwila mme maikarabelo a ya ko mogoging kgotsa moetele dipeng so ga ke bone jaaka batho ba bomme ba ka gogela ko batho ba borre bala ba gogela gone ka go bone motho wa re ene ke motho o ratang papadi motho wa mme ke motho o dirisang maikutlo a lorato le go ka bona gore ope a seka a bolawa ke tlala mo lapeng jaanong so se ke mpho e leng gore morena modimo o ine le batho ba bomme e le bone ba sa itemogeleng ga ba e lemoge ke hela ka ga ke bua jaana ka ke tla ba papatsa ka mokgwa gore motho wa mme o na le botsipa jo bo tlolang jwa motho wa rre ga go tla ka go tseyeng tsamaiso ya molapeng go tswa bonyaneng go ya ko bogoding batho ba ba na le bokgoni ga nka utlwa batla ba itoka e ka motho wa rre a ka tla itoka jaanong ke batla go neelala nngwe ya dikaira ya la re mo ngwageng ya bo ka bo 2024 go ngwale ko bokoni kwa bokoni bophirima ko borundu wa itse batho ba ke batho ba ba agileng ga dinokeng jaanong ga motho a gore wa go dira motlatso kore wa go dula ga tlhakoreng ga noka a tlhatswa dijana tsa gagwe kgotsa a re diaparo ee jaanong le ga motho wa mme a sa ntse a dutse ga a tlhatswa kwena e be betse ga laetso mmetsing ya go tonya ngwana ka ngwana a larapa me a tlhapolong yana gale mme a santse a tlhatswa jaanong motho wa mme yo a bona re e popelo ya mega ke e tlogele e tsamaya ke a le yone kwe yang ga sa kare gangwe le gape kgotsa a ne le poi.

0: Hara irla re maloba lo nna le bokopano ke lo neng lo burulagantse jwa khotla ya kya kopa mme a tota motho batla go kwa gore a bokopane bo khone go dula hara
1: ke dumedisa ba re si botle le kya kopa hara ga ya khona go ka dula kopano ga ya tsena ka mabaka a losulo lo lo tsena gone mo kya kopa yaanong phutego ye ga di e busetsa morago gara
0: right mme ga ise lo ne le gore nyame e tla kgona go dula leng
1: e rile ko losung gara bagolo ba ba fa dula mmogo le bašwa ba bana ba le kong ga buisana gore me kopano e ka beelwa morago ko nakong e ko tsatsing le yana he dumalane gore e latelang e ka tla ka di ka September malatsi a bala botlhano
0: right
1: 5 September era
0: e
1: le gone ha buisana ka dilo tse dinnyane ya ka makoko le gone go rokuetsa bašwa ba ba didimetseng gore ba ka atamela yaanong go le monate gone ko phitlhong ka bala ba ile bone bašwa ba le bantsi le bone ga tla ga ba itsise le ba bala ba seo mo phitlhong e wa tota ga tla ga ba itsise gore tswetswe yang go ipaakanya re ke re go le 5 September bo lo goroga ba lotlhe ba hara
0: right go raya gore lehelo e tla nna lone hela kgotsa lengwe le tla hetoga
1: le kgona go hetoga hara he shebeletse thata gore ditlhwatlhwa e santse ke a shebela ko pele ditlhwatlhwa tse di ko tlase le bogolo jang a he santse he ka boela ko kone tlase a he santse he ka dira jang mme mo wa he ka tla he go itsise ko morago gape
0: era
1: hara
0: mme a maikalelo ke gore e tshwarelwe mo kobabe se kana gongwe le a e le gone ko magaeng ko bo metsweding kana ko bo mokala
1: maikalelo ke gone gore e tshwarelwe mo kobabe se hara go tshwarelwe mo kobabe se gone ke a tshwarelwa mo kobabe
0: mme go raya gore bontsi ba e dumelana jalo bangwe ga ba akanye gore nya me gongwe e ne tla nna botoka ga e tshwarwa ko magaeng
1: eeeeleaela mo kobabe se hara
0: right go raya gore a go na le komiti e e tlhophilweng e le gore go tswa go tsena ka lwetse ba tlabe ba theogela ka dithulaganyonyana tse dingwe
1: ee komiti yone e gone gale ke yone komiti e ke gogang maloko a ja kopa ba itse yo yotlhe ena e tlhophilwe mo phuthegong e e hitileng e ne ya tshwarwa gompikirwa jaanong ke yone e e ntseng e tsamaisa jakopa go ya go itlhela ka lwetse yane ke a re kong le gone jaanong go bogo a go tlhophiwa komiti e e tlhomameng kogo e ke ya nakwana kong e ke a go tlhopha e e tlhomameng
0: right
1: gaba
0: a motho ka batla go itse gore a kgotla ya ke a kopa e na le molaotheo ka gore sengwe le sengwe se na botoka mo ditsamaisong ga e le gore go na le molao o dumelanweng ke botlhe
1: ga e nagara ke sone jaaka he batla go ithulaganya he tlhopha komiti e e tlhomameng e he ka berekelang mo godimo ga yone ka gore molaotheo ga kere o tshwanetse o dumalanwe ke setšhaba sa ke a kopa sotlhe yaanong ga nka ka ya re ise he iphuthi a beele gore go na le molaotheo nya ke yone komiti e tla bo e simolola go bopa molaotheo wa ke a kopa
0: era
1: le sengwe le sengwe le melawana a e ka nna eng le eng gotlhe o ka beele gore go a gogwa ke yone komiti e ka be ya go tlhotswa gone ka tsatsi eo
0: right
1: hara
0: go raya gore ke go itse sebagaetswala ba ba senang tsa bo WhatsApp jalo ba ba ko magaeng gore nyaa mme lwetse ke ene kgwedi elo e lebileng
1: boammaaruri e setse e phatlhaladitse molaetsa ba ba senang di-whatsappa ba boleletswe le le e sologela gore ka nako e ke a kopa o tle wa itse hara
0: right nya me ke le bogile hara.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: tsa cannabis mo lefatsheng o neilwe beile. Fa sefane sa Switzerland sa Edelweiss Air siletse se gorogile maabane mo Namibia lwantlha. Mušo wa Zimbabwe o itsisitse jalo. Kakanyetso molao go palamente ya lefatshe lewa go ka katolosa jalo dingwaga tsa Tautuna Emmerson Mnangagwa go ka busa. Mušo wa lefatshe la Aforika Borwa o kgadile jalo borukutlhe jo e leng gore bo diragala mo lefatsheng leo kwa kgaolong ya Western Cape. Fa o Tautuna wa lefatshe la Ghana John Mahama are kakanyetso molao e ntšha e e leng gore e batla go ka otlha batho ba tshelang jalo ka lesbianism e tla akanyediwa pele ga e akgolwa. Se moretse ke ditlhogo tsa dikgang o ka utlwa tse di latelang ka ura ya bosupa phakela.
1: Nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Boretsi ba tla bina Franco le Afro Musika. Mashuma bedi le bone metjotjo, ho jeng ko ureng ya bohera bo bedi mretse go la bo bedi gompieno ga ke bone seramesi le sentse jalo me ga ke tsore sentse jang ko hukusi ko plasana ko kwa bese ko metjoeding ko ko khori yaker. Ntle tso mretse re ka ke alo ore le molelo dipadi di a reng. Aitsi go nna ngwana ke ke khangwe selemane ke go pelong ga tsela he ora mo le gore dipadi dikle go itshedinola mo moletlalong la rona gore re re akantseng ga kitse hai man hai man re re sa dire sentle batho go ora molela o atamela o atamela me le khale moretse ke bontle go na le bontle mo maitemogelong a re neng re nileng le one jaaka re le bana mme boretse ke eng se e leng gore wa segakologelwa ga o ipotsa ka mariga ga o ipotsa ka serame ko bo amino se kwae ka o tsena sekole ke eng se e leng gore wa se akanya a ke go nne le baete moretse baete ha ba re 10 times love.

Babele. Pele lefatshe lotlhe la bo le pele lefatshe lotlhe la bo le na le puo e le nngwe fela le mafoko a le mangwe fela. Mme ya re ba hudugela kwa ntlheng ya botlhabatsatsi ba fitlhela lebala mo lefatsheng la Sinari ba aga teng. Ke fa ba raana ba re a re yeng re bope diekana re di bese di butswe. Diekana tse e ne e le marapo a bone boka jwa mmu e le seretse sa bone sa go aga. Ba re kayang a re ikagele motse le kago e godimo e setlhoa sa yone se fitlhang kwa legodimong gore re itirele leina le le tumileng e se re gongwe ra phatlhalala mo lefatsheng lotlhe. Ke fa morena a fologa gore a bone motse oo le kago e e godimo eo tse batho ba di agang. Jaanong morena a re ruri botlhe ke morafe o le mongwe fela wa puo e le nngwe fela. Selo se ke tshimologo ya tiro ya bone. Go tloga fa ga ba nke ba palelwa ke sepe se ba se akanyang. Kang a re fologeleng teng re tlhakatlhakanye puo ya bone gore ba seka ba utlwana ka puo. Morena a ba phatlhalatsa fa bane ba le teng a ba falaletsa kwa dinageng tsotlhe tsa lefatshe ba ikutla jalo go aga motse oo ke ka moo o reilweng leina la Babele gonne teng koo morena o tlhakatlhakantse puo ya batho botlhe. Morena a ba a falatsa le dinaga tsa lefatshe go tswa teng. Amen. Mo bareetsi mo puong e mo palong e tswa go e balang ena go tswa mo go Genesi wa ntlha go Genesi wa lesome le bongwe go fitlhela ka wa temana ya ntlha go fitlhela ka ya borobongwe re utlwa ka fa setšhaba sa Modimo se ileng sa nna le mogopolo wa gore ba age setlhoa se se ka fitlhang kwa legodimong gore ba nne gaufi le Modimo ba kgone go ka bua le one. Ba simolola ba aga ba ne ba bua puo e le ngwana ba dira mmogo. So jaanong ya re mo kagong e Modimo a lemoga gore e batho ba ga kere fa e le gore ba ka nna jaana ba le seopo sengwe go raya gore ba tla ne re sengwe le sengwe se ba ka se dirang a se siame kgotsa se maswe ba se dira mmogo. Mme tota e ne e se ka fa Modimo ona o ne o batla ka gona gore gonne batho ala mo modilong wa hela. So ka moo Modimo a bona gore go loga gankitla go diragala sepega mma re tlhakanye dipuo tsa bone. Ka moo Modimo wa tlhakatlhakanya puo ya bone jaana ga ba re ba aga yo gongwe o bua sehebera yo le o bua setostiri kgotsa e le dipuo di e tsone tse wa gaitse o le o bua segapeto ga ba utlwane jaanong ka ga go sa utlwane mona ba phatlhalala. Modimo tira go le gore batho ba tshwanetse ba nne mo lefatsheng ba tlale ka lefatshe baate ga ba sena go tlhakana jaana ke ba le ba tsaya tselaele ka moo e leng gore le gompieno ga gompieno e gone jaana re o fitlhela go na le

le dipuo puo tse dintsintsi a ka se China ke sa rapia dipuo dintsintsi hela. So Modimo o dirile jalo ka gore o ne a bona gore batho ba gankika ba tsamaya ba tsweletse gope ha ba ka nna bangwe fela fela. Ka moo ke tsone se gompieno le rona re leng mo re utlwang dipuo tsa ditšhabatšhaba di dintsintsi fela. Dipuo tse di dule gone ha Baiseraele bana ba re ba nnela ha ba ga setlhoa ko Babele. Babele tota go raya gore kana batho ba ga kere kana ga lo dutse yo o bua sempo yo o bua sesakwa yo o bua molo le mmogwana ga kere go a tlhaka yo dipuo tse ga lo bua jaana yo le ga itsisele yo le ga itsisele yo ga utlwe sena go raya gore gwa go nna jaana ee thata a itlogele bogolo a e tsamaye nna ka tse ka dula leng yana ga ke lukwa nna ke ka moo e leng gore go tsile jalo gore gompieno jaana re be re na le dipuo tsa methalethale ke go tswa ko Baiseraeleng ko go moshe kwa amen.

Regina Bell ka pina gagwe e monate Love TKO. Re tswelela pele motsone e ka thulaganyo yone e le ya disalam mapaso re mo make sa go sa mamaratwa TYSFM. Re kgabole jalo gape ka ene Regina Bell ka pina gagwe na rialo a re show me the way.

Gazeta Lacrimonia Nehari. Maja kwetu nye pari hapapu, pari hapapu. Kwirigina ningi poche, ndi angi murumwe. Mbota haragana, ama tinagadona. Kwekunduri le manya, tutarenge tayu. Kota kala jepo, jepo iri kota daumea. Jepo tarumwa kunchuch, shtenda ta shtumbura kehumbwa. Jepo ta shtumbura nehari, shtenda ta shtumbura mbingana. Kopi wako kusarwa mbuyaru kusa mdumwenyo. Kagiri haguri mwe, amati na kagona. Pekundu lile manya, tutarenge tariu.